0: sa barangay South Triangle, Quezon City. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nag-inspeksyon sa proyekto ngayong Miyerkules. Layon umano nitong pabilisin ang paghupa at pagdaloy ng tubig-ulan para maiwasan ang pagbaha sa Mother Ignacia Avenue na nagiging sanhi rin ng pagkaparalisa ng trapiko sa lugar. Lalo't nagsisilbi umanong itong alternatibong ruta sa ibang mga motorista. Ayon pa kay Dizon, bukod sa Mother Ignacia, iniutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalagay ng mga karagdagang curb inlet manholes at pagpapalaki ng mga drainage system sa iba pang bahaing kalsada sa Metro Manila.
1: Dati ang inlet dito wala pang isang metro. No? Ngayon, 1.5 na siya. And pinapadamihan natin. Dati ang agwat 20 meters, ngayon 10 meters na lang ang agwat. Ayoko munang magsalita ng mawawagang baha na ganun. At tignan muna natin. Pero definitely, malaki ang mawawagang baha dito.
2: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

komersya. Ayos, huli na naman. Bumili ng tsoklate. Bansuyo sa asawa.

Oh, ang green tea man dating nito. I think I better dance. Siya puwera na naman. Outside to Colombo. Walang maaprobetyo. Jetang-jeta ako.

0: côté. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Bulto-bultong sako ng bigas ang tumambad sa mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na salakay ng isang bodega sa Bukawi, Bulacan.
3: Kasali ito, ma'am? Ah, hindi.
4: Hindi natin nakasamin, pero sa amin ito.
3: Ito?
2: Kasama nila makinatawa ng isang manufacturing corporation na nagre-reklamo dahil sa umano'y illegal na paggamit ng kanilang trademark.
5: Ito actually ay yung sacks lang, ha. Kinopya po nila. So ultimately, wala namang bibili ng sack lang, di ba, na consumer. So ang iniisip po natin dito, of course, is they will fill it up with rice.
2: Nasa bat ang higit 80,000 piraso ng peking sako ng bigas na tinatayang nagkakahalaga ng 800,000 piso. Iniimbestigahan na ng pulisya kung saan nila ibinabagsak ang mga sako na posible anilang gamitin sa panluloko ng mga mamimili.
5: Most probably binibenta to dun sa mga repacker na siguro yung rice mo will just cost 1,000, pwede nilang ibenta ng 1,800 or ano na dahil dun sa packaging. They're not sure about the quality of the rice na nilalagay po nila. So it could pose a danger sa health po ng public.
2: Arestado sa operasyon ng Chinese na sinasabing operator ng warehouse at isa niyang empleyado. Nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines.
6: Ginawa ni Patrick ang Marisa turbine na ito para mabigyan ng kuryente ang malalayong komunidad sa pamamagitan ng agos ng ilog. Nais niyang lumawak pa ang paggamit ng murang renewable energy sa bansa.
7: Pwede mong gamitin yung river flow nila to generate their own electricity using the Marisa turbine. So unti-unti gusto nating bawasan yung reliance nila sa diesel generators.
6: Ipinangalan niya ang kanyang proyekto sa taong pinakamahalaga sa kanya.
7: It is named after my late mom. Yung pinakaunang version po na abutan ni mama, pero nung last version po namin, hindi na po nakakita ni mama.
6: Isa ang Marisa turbine sa nanalo sa 2026 Presidential Filipinovation Awards. Layo ng awards na bigyan ng oportunidad ang mga imbensyon, mga bagong paraan at prosesong makatutulong sa mga Pilipino. May apat na iba pang nanalo gaya ng bagong biodiesel reactor, Philippine Native Chicken Innovation, gasification process para sa basura o waste disposal, at isang prototype ventilator para sa mga adult patients na umaasa sa mechanical ventilation. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang inobasyon at teknolohiya sa pag-unlad ng ekonomiya.
8: Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embody the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. We recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness.
9: Recognize outstanding innovations and to celebrate a distinctly Filipino strength, our ability to turn challenges into solutions that improve lives.
6: Tatanggap ng tig 3.5 million pesos na cash at suporta ang limang awardees para patuloy na mapaganda pa ang kanilang imbensyon. Nais ng pamahalaang mahikayat ang mga Pinoy na makahanap ng mga solusyon sa ilang problema ng bansa sa pamamagitan ng pananaliksik at siyensya.
10: Tipid-tipid din sa Ricados pag may time. Yan ang diskarte ngayon ni Ella tuwing namamalengke dahil mahal pa rin ang gulay at iba pang bilihin.
11: Hindi na kompleto yung ingredients, mga ganun. Siningang siguro ano na lang, kangkong or... Siyempre di ba may kangkong, may okra, may sitaw. So kangkong na lang. Dati siguro 1 kilo, ngayon medyo 3/4 or half na lang. Yan talagang buhay. Kailangan mong magtiis.
10: Sa pamilihang ito sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo ng karamihan ng mga gulay, lalo yung mga galing Baguio. Ang isang kilo ng labanos na dati ay nasa 120 pesos lang, umaabot na ng hanggang 280 pesos. Ang repolyo na umaabot lang dati ng 150 pesos kada kilo, nasa